0: Enti yentwa soha ushe ebena eye 86 AM na wachia bapa wansimano insia adum 106.3 just to same juma diesuni mame machi bacho bra ben we no sadi be ya e beto onka machi bim
1: bacho yeah
0: ete sain
1: bacho nyami adum
0: okay na yesi wodi asem nam
1: mpacho
0: betumi asem na kasa obono to fo my idea ya
1: mpacho masama medena mi na ne se mini police ni bi wo ye na media kula no ne ma me friend se me fa kula me mbre no kula ne ya ba ya timi de ne koma no e wo aguna medena ko ye timi wo ha na ma me ne friend se ne papa aba se na akula ni hu ni papa da na akula ni ya 11 afi na okwa 11 years
0: nti odi 11 years ni wo
1: mpacho
0: dabi 10 years
1: 10 years okunya 11 na aka me fa mbeye 3 months bi na nya 11 years ti okunya ni wo ho ti ni wo ho na ma me ne friend se akula ni papa aba ho se opese ode ne ko boy ni ye police ni wo silim
0: yeti ho
1: wo silim ye fre ho galu na hona oye ejuma ti mi wo hona ma me ne friend se ne papa na ba na oba ye no be hu across so de na oko ba bi owo na ma na ku school ho na nka kire ma me ne se da bi me nti ase ma ne mfa ne nko nti ma me ne so opene ye na oso ono ane ne ba opese ode ne ku school sirim ho na ohu ewe ye ni so kakra nti no de ne be ko na ode ne ko ye
0: ba ansan akwara no edi sa 10 years a odene koma wase no na be ma na hu akwara no da
1: mpacho
0: so wo hu no da ba na ohye no
1: mpacho da mi na onye ne hwe me na me hwe na ma ni dru sa tam
0: ade woni ne onye mi woni ni jaya na
1: mpacho me nyenye mi hia na wo edi sa kra police depot na mi hia na nti no no battery ti o mu ye na o mu ma ni we na sirim ho no mu ni koto ha nti mi som ko wo wodoma wan hu akola na ko pem se odru sa eji
0: ba na mu communicate na mu kasa
1: ha cho ye kasa edru ba bi so na ofre na wunya no o hwe atama onu di hu akola ne ye na anya 1.5 year na me ko sirim me ko na afa ba fofuru ntin me ba ba kene de wan hu ni biem ko pem sa eji na nti maame ne frɛ me de maama kwan nso ɔka sɛ hɔna school no be hu we na ni sunu ma okay ma ati sɛ sɛ de wagye atum sɛ ɔbɛhwɛ ne de na ɔde ne kɔ school hɔ de a me ni problem na ne maame ne ka sɛ no see you na ɔde ne kɔ yɛ ti ɔde ne kɔ yɛ no ɛkyɛre kakra na ne akra ne mɔndie ka sa wɔ fɔn so me fɛ bi sa wɔ mɛte sɛ bi wɔ hɔ ɔfrɛ na ne ka sa ne wɔ fɔm
0: ɛyɛ wo
1: ba no osimaye nti ofre ne papa o ne ho ye pa bi so a oni ho ko school ne ho ye pa o ne de o menchen mu adwuma m night o menchen sa na fine nti onya abeye me fa ne beye 4-6 me mba na ko ho a kire se nkochia no nti nkoye no mbisa akra no ho te se osima na obeko ne ma de ntia na ho ne de wan ka hwe han kirem sisi nti nka kire ne papa ne sen kan de ne ko o ka kirem se de bi sen de ne kwa on hwe no na yi ne firi ne mmu on kan ne ho me nso mi hwe da ne adwuma bi aye nti no na msi yo ma ati ne
0: nti papa na wodi be se mfi sen police ni no
1: mpacho me fine se o woni 42
0: okay
1: nti na mi ja ho na nko
0: nti de oba ni ja ho
1: san ja wo no sirim ho na mi dem bai ti be ya me fa ne be yes bosu me nwotwi ma sa 2020 wi na wo ho na ode akwa na ba kumase agona ti mo ho na teacher bi frem se akwa ne ba school a sɛde ɔte wo din ɔmo suade a ayɛ din bɔn adeɛ na ɔmo yɛ n'ani ni so nti me ne baata na ɔtwe pin akwara ne bisa no sɛ ne maame wɔ sɛ ne maame wɔ dɔma na ɔne ne papa ne te nti ɔte nhu sɛ bibi ha akwara no nti ɔserɛ mba bia me wɔ bia me mbra na me mɛhwɛ akwara no na me ne nkasa na ebia asɛm wɔ hɔ pɛ sɛ ɔka na ɔnya bi ɔne ne bɛkasa nti no obisa akwara no akwara no so ntimi nka hwɛ no ade sɛ na ɔsu nti ɔpamakyɛw a baabia ngɔ bia no hia mo ne nkyɛn ne me ada oyare o si da bi nti ho de anya nhyem na nhye ne se manya skeleti adwuma bi enti mu me of day ya Mondays nti se tam no so ampa na chewa meba oh ade akwoche we na pe Thursday ami se se Wednesday ono so ne ko aba na dwobe ye 10 to 11
0: mm-hmm.
1: na boy bi fro fro si sister mpacho sisi maame no me mpacho ha
0: so e mu akwara ni di
1: kwa pe no o se akwara no o jane na me number bi na police ni bi se menchi akwara ye ma no menchi akwara nti so gu akwara na chi amechi no no akwara ne de opamacho ma menchi no na ne papa de police ni no na nka o hu ne papa njane na bibi se ni ne papa ne de ye ni nti no na nna ne papa no kwa adwuma send ni message se one ne be yesa ade no
0: kedi ade
1: one ne da ya na afa no no ne order
0: police ni no ne ne ba ne da
1: one ne da nti oni nti ohu ni papa na odwane nti osere no ma onchini nti babia ngo bia no akwara na ade asa ono so ye hoho na ne babi na okone bla ne ka se onchini ma police ni ka se onchini ma na akwara na odwane akwara na ka problem si acho oka kire ni nti nu jaya akwara no se onko nti o ma ne ka babi a akoshia na jeme number afro nti nu babia ngo bia me mefa akwara no na akwara no ha hai nti ho de anadwo no man na
0: me
1: ah awurade hwe ni nti akwara eko school ma teacher ne de wonhwe sunsua de nti ho de msu anadwona no ahemachi ko na mfaka ni nkokumase nkokufodia ni nkokumase won ti nkoduru ho no and de lucky no ko school ti du ona fa be year 7 to 8 mo ti nkoye na nko school ho ko chie teachers fo no kasa so ni jamu mfre ne papa no se akwara ne wo he sadan na anadwona ni pane friend o se aden ne me wo sa kwen se no de mba ne nanso nti en de kra me ba be fama o ka kire an se se minini nye ba ni si wa mba jumo di be din ni akwara no nti nye ba pa me mra ne me ba be
0: to o ka ye o ji tuma na se wanye ntu
1: o ji anji antu ho no ka kire an se de nkwase ase ne me ka no nye ba me mra se me ba be fa akwara ne mba me ba be to no ko be kuma ma ni akwara ni nyina nti ye ne me ko no ma mfre no se ne anachina ne meba nti sada na na ahemachina ni nsinu koi kuduru hwane mko school ni mko kachira omu se mpabacho maba nti head ni free oba ya no free ni yako office yako tina hwane membe famba na asemse na nura ubi free ni kachiri mintim na omu si okay akula anasu wo school nti ya sembo ne papa ama ni ya nsana mafana meme mwona mania nti ni nchila chilo teachers funu mnina ya nse problem se na akula ane dia tumeni se ni nti ya oba school ha na oti hudi nti se ni se mpesende ne konti mikwa report wa ma polisi fo ansa na mdene beko na omusi onde ya besu bi ni problem nti miti ndi na ako na mko police station wa aguna ho mikwa report wa ma polisi
0: aguna di ya
1: Aguna hono aguna jamase.
0: Oh okay. Uh-huh. Okay.
1: Ufe
0: okay.
1: Mampon.
0: Ashanti region.
1: Pacho.
0: Okay.
1: Na me report ma omo. Nti omo bisa akula na no asema akula ne kan ni nyina o se o different o the statistics rim.
0: Nti o de ne ko ho no.
1: Pe no shaase. Nti one ne yes ade ne sa kopem se ayen se ni nyina kopiem. Ma ne de aduro share no. Nti ho sire ho no. Oko school a obetna ho di oti ho sa na no so teacher ne bi bisa no.
0: Aha nti o de nti se akwara ne ba ho na wo ma wo sa story. Na ho na ne kasa wo phone so.
1: Me ne kasa na ne papa phone so. Ne ya me frɛ. Anytime bia na so me frɛ ne bia.
0: Na papa no ho.
1: Papa ne wo ho. Nti age se papa no bia o si akwara ne ni ho school ba me fra ma one na akasa saft nti manyo no nko ase me ono nko amene na akasa na mla na so anko ho no so no me ko obi a no pa no akwara ne ko school ansa ne papa ne be kwa adwuma akọ obeba no no so ofi nti eni tem bi obe ne yesa manya no ne no se we ya nko ho no se ne no ne ne tie ni nti ne man dwene se bibisa ekọ so
0: akwara ne so nti akwara ne ko ho 10 years
1: pacho
0: na papa no shase ne ne dai
1: o se do ko duru ho o de ne ko duru ho na na o ka che ne se o meda ne nche ne ma nti o ka se me meda ne nche ne ni minnim me de se me hu papa danti no nti o ka se o beye mbibi se o pema sempa o dom ne do badem ko no man su ya nti ade che ye na o do o ko toto ne ya mama na jeje ne
0: to de ne dada no ko duye na anajo
1: anajo ntifri ho na ofchase na okache so nim na obobia mania obekunu onye ne bade ni biem ti sase na okan ni ti na osuru na madam bi wo be ho police ni ba na opese okache one sister ni ye free so no osuru se nti so papa ne hu se one bi ye free kakra bi ne o twini free ni pa na nche
0: so so be kokka
1: na abona no se wunim no kanse ne chire bia nti o yesa ma anyensa ne ne baaye no no ka Daniel adu no de no nim so onyim nti o papa na ne koto ade na ye de test anyensa ne ne bi
0: o be me ba ofri ho no wa kofi chire no nya ne mensis
1: acho de bi no nya bi da
0: nti o konya wo ho
1: mpacho nti o ye no adu o papa na koto ade ne bi beta ade e wunim ade da ada hwene wan kan chire bia nti danado ho no papa ne di eduro ba se onna ho oda ho no di eduro ni she no nti moje tu ni sa
0: ma mo ho aduro ko
1: eduro no pacho e wo me fun so ha kla ne di o papa ne de she ne ba ga mi nti no yiye a ode ba me mi ho nkofa na no
0: ma me she eduro no
1: nti o se e ba sa no na o jale serious nti madam bi ne de ne call hospital
0: ne moje tu no no
1: nti madam ne de ne call hospital na o mu bisa ne se nipa kora o de aduro ne ye no onka nokore na akora ne do ka shiro mo se o ye ne papa na mo ne papa ne de onka nchire bia so onka obi kunu na onka she ne teacher ni
0: do okay nti aduro ni ni
1: pacho on function
0: meet me more adrenaline will reduce so but me message here drone dey here so at least na we are send baby do search here or the sa information in abam ntino mami share e dey okay me ba nto dey to asoka sa
1: nti on fan on kan chira na say ni teacher ni say bed knock hospital baby say na say dey na ya na on ka say ni teacher ni ni here ni sa nti ho na akora ne de be kodru ho no madam ne de ni sa wura na obi say na o ka say ah bidi edura show kan akora han ni yo sa nti no osu na ni pa doctor ne benen o say doctor ne be friend doctor jama e wo novra ho sirim ho no bi say na say on kan akora onye ne hwe ni pa kro ye ni sa obema ni pa na ho akire ne po be bo nti onka bibia wo ho nyina nkyere no nti ho na akora ne de oyɛ ne papa na ɔse wo papa
0: nti ɔka kyerɛ mo nɔfo ho no
1: ɔka kyerɛ be wo nɔfo wo doctor no na ɔse wo papa na ɔse wo papa ne yɛ de na ɔbɔ ne din sɛ ɔyɛ police ni nti doctor no so ne yɛ police fo ne yɛ free na ɔfrɛ police ni panyin baako na ɔbɛ hu na obi sa na ɔyɛ nti bɛfrɛ ne papa no wɔ bɔko mpanyifo no frɛ no ne kɔ office sɛ nka ɔmfa akora ne mmerɛm ɔmfa akora ne mfiri ne nkyɛn ɛmfa ne mmerɛm hɔ no wamfa no ammerɛm meso mante sɛ case no mu hwee akora ne dɛ ɔmo yɛ ne papa no kɔnabra sɛ ɔne no no ɔmo saa da ne deɛ bama no ankɔ da ne papa no hɔ 3 days nti ɛfiri hɔ kɔ no so no bɛde ne maa ne papa no sɛ ɔmfa ne mmerɛ ne maame nti hɔ no mante hwee me de menim hwee nti no na ɔno so amfa no amma ɔne ne papa no so bɛyare ɔyareɛ no mu na na ɔkɔ strɛ policefoɔ no sɛ ɔwɔba kumase abɛhwɛ ne ho yareɛ nti ɔba wode akora
0: no bɛnti ɛno no deɛ wode kɔtoo no no
1: mpakyɛ
0: ok nti ne kyerɛ sɛ ɔba no kyerɛ mu a ɔkɔɛ no a na ɔwɔ 10 years to 11 no
1: mpakyɛ
0: odi how many years wɔ ne hɔ ɔfiri ne hɔ ne wɔde ae
1: ɔfiri hɔ no ɔbɛnya 15 December yeah. Yeah, 15. Timi fana se o free one dey na obani 15 man. Na no ya nko fani.
0: Nje so the hobe se 4 years.
1: Pacha.
0: And na 4 years ni mu nyina no ni papa ne na da sa. Amanyi sia bam. Nti se wukọ aguna no omo ma wukọ hospital.
1: Mpacho ye kwa aguna na nko report ye na omo ma police hospital phone se me fana nko. Nti mi de ne kọ kufudia. Government hospital, regional hospital, Wokufudia. And see, one I call ye, you call ye testing. No more, ye kuhu say, ya resu no mujem. And Tim Bissacra, and I say, Ade, no, or sema, say, ya le wo mujem, dear young papa, because m papa ni man.
0: And I'm more quiet testing, ya re ben nese wo ni mujem.
1: No more say, when ya HIV. And see, or sena papa no who saw no madru. And you may be your man, man, for a drew man, and no, drew no, the idea black, polyethylene black, and a solid tape were covered, drew it to an and to an essay, and you see.
0: Oh,
1: until you need you, and you will be standing papa and your kind of sending an air and a yano. Ned drew, no, no. Until papa and no, my drunk to say, almost say, and your sire, Lenny dear, or you sure send a papa. Na ye odeman.
0: No sene papa peni ni pa one nada.
1: Papa ne pe. One sanya ne papa na kula nko hu sa die ni bikula. Na first day ne kro ye ni muja ba sa ne papa ne de nye hwe. Me de koma police fo no ti. Me kwa hospital na sa die ni kopie ho ne de nya me no kro ni ndi. Nsun ye. Eh ha papa papa papa. Na om frem de kwa police fo no ho se. Fonso na modema ye call ye no ni asen ye kopie di ti omuka kirem se ode memra ye be frem ye be frem ye be frem ye be frem ye be frem enti shi
0: o de call ho na di abosu me sen
1: mpa chwe di be ye 4 months e ko 5 months na menti ho shi
0: ma bia ko report ye ne ho na esese be ma na oye dwuma wo hian kasa
1: sesi ye oye dwuma wo man ponten na gona ho na me report two case ni ho na ofiri ote na omo de kon me free ye be frost anti me ana se be ma be pressure na nko nko ye na omo ka se me mbra ye be san ya frem na nko ye eno sto anti nko nde ne ba ko fodu ana so me ko hwe school ho ma no ono so school ono so kwa o se a se o te wona sa se ni sini tima ne ni refri ade bia
0: o ye so ntwe pon concentrating

Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa. Sewawa.